kar gawe ma yinbar. Me kim di nang tu jimul le hajan kakpo miyongwe che turi. Wendi taja mula kadung dong yin tida qilongyang mebar lakbe ajur yu di komxin qenbu gadong zonggi chua su gyu ne jin. Pu chongzu le dwe ne xe na, sengi chongzu di chukbu yinbada. Chukbu di ni zhujia tangwa zamle, jala nyo chi ngui mar ki te, kongzu yang pu chongzu midang zawar gwenbu yu. Sengi chongzu kimzang mang chi we, kangba tang kimji yongzo zongbe wangdu dang na yang, moja jik nyo tuba kakbu yindab. Bingi gi moja zogbe chidang tir chongzu midzu cikba sawa tang. Poshun tenzu moja tani gordi nguma nga gi gochu zhobar chi. Mashi moja di kongzu min na yang, tini kongzu pukdun dang, kongzu bebung mikbin shi. Tiakum chenpu chung na kongzu moja teri gorzamri chibar yungyur gashin. Kongzu yi la tini pu kyoke juji gi jala shik ri nyamki yubda. Tietang dun na kongzu tebe dafung ni ni tete mi la dunye mebar nang la. Jala te dunye kongzu tana dafung chi di droyang mebyo jing. Heba chenpu tete kongzu ngocani dong dun minu bada tuchi. Taja kongzu bebu mikze di la dokju mebar rangar dueba chenpu shik big pyogen chungwa te. Sengi chongzu geba zu pukdun chimar lokba ni ngansi tu. Monyo wa taagi chu, nga chuku di tangbune kia caabushi tongchu. Si, mizu ki chu ne chu tam dindrishik chugen chungwa di ni, jajib chukuru shik tang zawar. Kuchu ursin changma jiba tang. Chongzu mizu ru ninglu sangba chisa shik yang ni. Nyoma serwa di ni, liaba tang tang mikhen da serwa tang. Mi te zawwe, nyo chu kuchu chebara, ma jikba tang, ma tuba, mangta jik yorong, chiku ji yame. Chiru ki chukja tang dun na, agu kim nang tu nam gyun le ku simpa yu. Agu cilin ki kalil la lagur mani gorshin. Sem nang ki sunzab ba chitub che gyan, huyen torwe miki tamje mar dun che. Pula ni doke we chiu chu xin tu go barmu gabdi dian ting tu pushorwa dar de yu bada. Ma dube miki degi la yang yang da war che. Mi shen ki mik nang, Degi ni netsu yu che du rangi samlu yu ken shik yin rong. Geng en kyo cha lubur tokya tingri shik chung du. Bingi le kuen sim chang gyu kona le, moya ngun ji ji shu di shu me bar kyuru. Mo rangi ka la nyambu tingri yu be chung mu, ngo ca gu be chawa tingri chi giri samba mu nang we yu lang ma chung shing. Degi ki sim nang. Chong tsui mi dun du xiam jing xu ba tini mo zhe la guo xie gu jiak bu le cip qi qi war nang da. Ta na gabri mu qi mo zha ji bar kyur ba ta. Te te mo tang e gu ni gi sim qi jik ba jik jang tu nang. Ku sim bu ce li de ba ti de ji le zha ma xi bi ngan zhu ru xik chung wa ta. Cha kun xu ru e la guo xie gu ta yi sir ka te pu ding qi sab tang qi ling tu zhu wa dar. Tata zhukzhi che zham yinbe kimsan sarba di kalil la torwa mu tongkhen chache. Tsoa ni lakwa xeko chik chakbe genki pimi sonne su dyo misi. Nishi ki che su lakwa xeko sarba jebe moja lar ngarshin zingyam ngang akyu kimki gokar xane. Zhong qimi tsu dashib tanglin che bada. Sanna gebe chongsu mi tenzu te dingne Tenga shukja chimbe shu zhe enyi dawar chi gyan. Moja tila bingi ki doti kye meba dar jiyan nigu me. Bingi ki gor shu tu. Me chongsu mi mang chi we bebu mekbin zwa ne ikun chimbo shik du we. Chongsu mi chakdoa shikun cha yu la kyur. Wende mo kimdang che di chi ne ninshi songji. Mo lariang chongsu mi zu ningji chi shu chi sar kyur. Bingi kimdang che di chimbara chongsui mitsui nyingji chibata. Lakbardu pyumi lo genzam tenzu changme senpa gyondwa chijing. Kimzang sui chugu inayang senki chongsutang che na chiru changma senki chongsui mi inbata. Khonsutang jiwa kangzam shik yodab khonsui sim dingne nyingji chib. Wendi khonsui gyona diyang tutungzam hindi. Khonsur lega shik tuyma nidu bingi ki tuyanti. Dekib tu por. Degi ki simdu ni
dün rin xing rübe ding tu dang.

jembo nubu tenzin ki. Kyo ji mo la lega gyu chua la, mo ka le nyong tu ju chua yang, mo chukwa tongbar xana jigmar da. Si, tinga xunyong yu ba te, takbar deji ki nazar lang lang cha. Mo simdu rube ting tu simne chung tu tung tap che. Deji ki gyun tu, ta de lo zu la ge tu chenpo nyangbar gyun ji me, jima gibu che chua semgi yu ba da. Bingi lakba shokbu che ne chua nima ringi zamya ge tu ju me tien yin jing. Lakbar tu bingi da na chung chuang mu cho dakbar nyam tu dwe ba xin ji. Degi ki bingi la ngui mok zi jik kyang dir nyo me. Tene mo ta je gyo ba chi shu di yin de. Kesi bingi ki lakbar ngui chenpu yu na. Chiru chua ge de zam yong ya si la. Rangi nong gyo kyang chung chung wa yong si. Bingi chimbate chawa sangbu shiklaan zi chua de. Mo chin ji lakwa shigwe kimzaan tir suwebe dapdi chilwe tusung. Kangdariyan mini ji leegyan kye chiwe, kimzaan ti degi ki simche chibadargi chua su pike chime. Chua lingja chungwa na, pula ki ngarshu chikdi ki tuenchen shik zhumne, degi kodang nyamdu chua gyewar lo debu yongwa chisam. Kui jamzong la tinga chimbe, piacong ki chutun shik jua tuba chungwa dini. Kola rengzu ki rakbe chong ting tangbo yinba tetang, wangchu war jiwa kangya medab, ko jua ribtu pi. Kui zishi gyakdu rengkim la moja yuebe, moja dela chika chunchun tubki yuebatang. Tuzi dini dagda nyanjam ki jua kudu pia gyamchi dungdu yinbe. Sengi chongzu nian ru nyue di chang la jo megui bar. Gatong zong ki sama jo kudu chi ne pia tang che chua la. Gyasuo chenpu nyue na yang pia tang che tubki yu. Degi ki ne cui la samlu dungyu pu la li sirjin gyeba yu. Mu zi xibzhi ji gyam ne tobe dumzi la. Tuan ti zhubrin yu ba xinbe. Xuan di buba gya gya liu kyang chi. Pia nyue zhub ki chawa tam che di la chungwa tang. Pia tang ji gyu zhu ni. Chong sui mii san ni nyue xing. Nyue ba siri yang tuan tu ngui zhe mei bar. Chong sui mii degi la yi chi che ne. Mo ngue la zhu qir du ju di. Cong zhu qi ngui gu ju che. Ta lian zham zong tu yun sheng bu xi zha du gu mei yong am nyam ne. E gu degi yang nyam tu ju tang. Jing ne ku ni nyam tu yun na pian sun chue che cho gu tang. Ni ne gyo san yong xi chue gu dun. E gu sam tuan ji yin pu la gi duwa mu. Kyo yi le, Kurandan degi ni kermar shibkyu nyongda chwe su nyamgi yubbe, kyo lo la hachan pabu chungwasi. Degi sasu ni ki jam zong tu chongsuwa wubji, pia dukin ki chwe ten dar ngumar zhe ni, chawa zhub hachan debu chungwada. Tewe degi gazur ki goba xing ni, jam zong tu tuan zhub xinbe wanchu tang zhe jing. Wanchu ki kuni sakhan chung chung xing nang se sawa tang. Changra tongwar pyo la. Damling qirin kuni moja tongbar lokhen yinba xinbe. Kuni la nima ni gu tang, korangi kuni la gela lingyu yongsa xik jiwa qiba yin si xebar. Degi tang pu la ki timar toji qi yang yang xu. Wanchu tang kye qi. Pu la ki nilin kangi nye chi dingdu ma jibe ngang nye ne te. Kyo degi la ji xik chengi dugam xie qibar. Degi ki jiyan chengi mi du sir. Kyo chang shu shu ngang hinja shik zha. Yurin song chi, pu la ki lariyang degi la, gacha mi shu ba jiyin shi chibar. Degi ki gacha ji shu gu mi xin sir. Kyo lam sin, loa zhuwa yin shi lupur ngaru zha ne, degi jia la du su gya tu ju. Degi ki loa zhu na yang wan ju la sebu shu gu xie xie. Tima ta, jamja chakcha chakba shik myo ngo lakki. Chi ki kangbe nang dukhen yudab degi ki gajor gya me pyo bar. Jala dupsu gyamne chi xin zhang. Moje nang zuywa na, wanchu galang lang ngang di chuo su yong wa tong watang. Ku, jiwa che ca, nima ni gu na ji chi xie. Pula ki nam gyur lam sin tiba ne tang bar gyur. Ku, kim na agu jikbu yinbe malo na lo dibu mindu chi xie. Pula ki namgyur ti yun rinpu mituba degi ki xie ni. Kesi kyo gacha wumi xie na, tsangma cerpu xie zha yong nyam ni
dùm thấp chế. Kim là xem trẻ lăng nè, phù là lò lò trù xì khen mò ràng yên xì xì. Wan chù kì gò yong su mong bè mì tàng kì tè kì lì tà wà tàng. Phù là kì chì zàm tè nà tè zàm kì mè kì bà kù tì wù trà tàng chè nùm gù nèm bà tàng. Mò trà wan chù kì kà zà nè tàng xìng wan chù là dùm thấp chế. Lăng nè ngù sò bè kù gập gàm bù tìng chè chì. Kù gập chì gà nà yàng mò trà dùm kù chè nè nùm rìn dù xì chì gù chùng dập. Dèjì kì qì zàm sàn bà tè zàm kì kòng chù lăng nè pù là là gà chà cì jì gàng xù mì dù. Wàn chù dàng kà chè zàn kì bù mì dù gè. Pù là kì lè mì jì mì kì nàm chù rù dùn xìn chì. Kì bù ràng mì dù. Mì sèm sàn chè nè rùa chè nè gà chìn chòr xì mà chè bì. Sò sù jùn dàng xì bù chì yuàn dò chè. Xì dèjì kì chàng xù xù ngàng xì. Rè dà, mì tàng gù yuàn nè. Tà dùng kè chòng dù gà chè zì dà. Kù gù xùm xùm ngàng. 这里车就停着我进去没普拉基提给我们去继续去住去不打了过些几住确实身边能我父母看样就像停着这个月呢就让给我的枪子给不及搞起给普拉基托个钱吧得给控制好像钱不能没没枪子给差不了继续枪子给差不了好可能这一下因为没看些给没人成绩其他一个鬼月的 Kirang gyuda mebo tindra machi dan, wan chu ki nganzo roa chiki yuari. Ngay kola xeba, kyu nying na chunghe, kyu nying na chunghe. Pula ki mocha lemki du gati, nyongwa nangxin deki la ceti che jing. Gyabki mocha tongda chidar tangyang ya machi. Deki ki kalen ci jing logba na, kyu kuzuru deki ki nagang du kene, temata changmar chapa pepa xin du tu. Kato ne yung mi me xin bar wan ju ki je ne te yung wada. De ki ki dong yung cha ki zui ba tong du kwa de kong zui tam je je bar kyur. Kwe mo zhe go xie ki chi di pu la ki kong wa ne sung wada. Mo zha ne mar tian di kwa la geng dung leg dung ca tak ju ting jik dang. Pu la ki yang ni ji qie mi ta dung go ma zui kong wan ju ki lu la zhe mi tak bai lu zhi duan sin du. Dèjì kì nà chà tùn bàr yàng yà chì lùn mè bàr mò zhè kà lù kháng nè chòng dì wàn chù lè bè dì dàng nè pù là sùn. Dè rù gà kèn chù yàng dà mà sù bàr kòn chù wàn chù tàng bù rù sùn dì gù mì tù bà chè bà dàng. Pù là mò zhè kà lù kháng nàng wù chù gì chù jì tì chè dèjì gàng yà bè dì dàng. Pà sùn chè mù chù. Pù là kì dèjì mò zhà nè chì rù pù jì mò zhà nù rù wàr dàng nè chì. Pù là kì mò zhà tē tū tsū pīr chīn bā tāng, tē jī gyam nā gāk bē mō chā tā yāng tē pūr chīn. Wān chū kī kōng chū tā tū mā xī wā rā kē dē kī lā. Kē kī ngā kō sū tū mī chū bā jī yīn, kē kī mī tīndā chī kān chī sī tē bā, xī ngā rū chā. Dē kī kī chāng xū xū ngā. Lē lā kāng kū mā tuā, nā wā rā kāng chā mīn tū, jī xī. Dē kī kī lian tī kī chī nī tū wān chū kī kōng chū yōng sū xī wā tāng. Kue tiepu ru de ki ki kamdu chinti, mue chakpa ni sung xing. Zhanpa mue ngo la jar zam chiba ni, zhe sung xi ki pomo chung chung xi la chambu chiba tang zha. Kongdu lenge ne sen xi nangwa di ni, pyo ki xun ki zung ken ma nima pendo la ki gyo yi ki toa ne zamba tang. Zomba bu bi jun kang ne bi jun nangwe zem chung ring chi, rumu bu xie ba pyo no ne pyo ge du pep gyur tang zung chi, yang dun jie xu ba ti liu sum ju sub dun ba ti ri. 三个天界定地立前批行不行立前这就当这就能给你成穷了的写批前给把你没样了是天界修电家伙

0: Sengye nambacho, jenchi ni, nangsim ki garkun yinbatan, pejib ne ni, wei nanggabe tulang dabashi re, tie mixi le le yu nang ne, mi tamatan gengwe mangbashi le gange su yub re. Masi pejib ne ni, longwa yu wei ming ne chu, chi guntung ki rixi yin. Ne di junwe gyurim, tie xin, tome ni da mingun be, mi nam ki nang mi tu jo lab yu. Rangge tu pejib ne pokbe mi tong chur ni le ge yubatan. Lo chuchu gewe mi gachi gejul ne di puhu yubdensha. Tiang lo da ki dao chubwe che chu ni rangge ki mi le jire chibwe nimur denki che yu. Tiangze yin du tingdi li chen nang, ming ne di ka ki menba jangchun la denri shu ne, kong ki pejib ne ki gyunshi ka ji, nam lingge le se zhi shu ro shu yin. Lo mji la da tingdi suri peke chenpu chin yu zang, pejib ne dingi tang men ju chi yin, nir si ma de ba mang zhu duan le.
1: Lari.
0: Lakbar tu pion chung le, sabo to la, mukchi wisi po zhe di chenpu son zang, pejib ne po zhe wen zhe tuibu da nang si tang chepi na, to duan le. Da chen na, tang do kina li ya gandhi shu ya ji le, pejib shak chui ki pirim, ya mi na, lu gyu du duish kina ge wo zhish na ro na le.
1: La si la. Da pejib ki shak chui lak lin to ne che su na, teni diri sha, ngamu yi na mi le turma tang watan, teni changgya ki lak lin, teni che su na maga chi watan chung wa, teni tuisan che su na ta zhilibu wu gyur ki shak chui, jie nga yu le.
0: Na se mji la.
1: Da ngan zui lu gyu ki to ne che su na ni, longo shi to ne ngui ne che ni, ngan zui pe suri kewan zui ki, teni pejib ki ne le shak chui turma tang ni, men zui nang duwa le.
0: Mas.

0: Sengye nambu cho. Zhenqi ni, nangsim ki gergho yinba tang, pejib ne ni, wei nang gabe tulang dabu si ri. Ti mixi le le yu nang ne, mi tamu tang gengwe mangbu si le gange su yu ri. Ma se pejib ne ni, longa yu wei ming ne chu, qi gyun tong ki ri si yin. Ne di jun wei gyurim, ti xin, tong me ni da ming wun be, mi nam ki nang mi tu jo la bu yu. Rangge tu pejib ne po be, mi tong chur ni le ge yu ba tang. Lo chuchu gewe mi gachi gejul, ne di puhu yub densha. Tiang lo da ki dao chube che chu ni, rangge ki mi le jire chibe nimur denki che yu. Tiangze yindu tindi li chen nang, ming ne de ka ki menba jangzhu la denze shu ne, kong ki pejib ne ki gyun si ka ji, nam lingge le se zhi shu ro shu yin. Lo mji la da tindu suri peke chenpu chin yu zang, pejib ne dengi tang men ju chi yin, nir si ma de ba mang zhu duan le.
1: La ri.
0: Lakbar tu pion chung le, sabu to la, mu chi wei si po zhe di chenpu song zang, pejib ne po zhe wen zhe tu bu da nang si tang che bi na, to duan le. Da qe na, tang do ki na li ya gen zhi shu ya ji le, pejib xiak zhu gi pi rim, ya mi na, lu gyu du du zhi ki na ge wo zhi si na ro na le.
1: La si la. Da pejib gi xiak zhu lak lin to ne che su na, Tene dirisha, ngamu ina mi le turma tang watan, tene changgya ki lakli, tene che suna maga chi watan chungwa, tene tuesan che suna ta zhilibu uigyur ki shakju, jie nga yul.
0: Nese mjila?
1: Tak nganzui lugyu ki to ne che suna ne, longo shido ne ngui ne che ne, nganzui pyo suri kenwan zui ki, tene pachib ki ne le shakju turma tang ni menju nangu duwa
0: le. Masi.
1: Ta tuesan ne che su na ni suri kenwa gen kandru yanga la ta, densu chakwa la ta, gen la kondzu ki ante turma tangbe ki di che ni neba mangu ji ge jibshak ju na ni gen la kondzu ki ta mato ne tongwa su isha. Tuesan ki handa maga chungwe ta, zhilib ki huye ki shak ju ki di ta, dur su na ta ante gen la kondzu na nyo di kanyi se na jik ni lak ze dik za shenbe su ra ri, ni ne ki men ju ki chakin dike yagu me zan. Da nge me min to ne che na ni jitan ge jib bet jib sa zan di nebe ge ngwe ne che su na da garcha nyam zi tong ma shi shenpa ka khe chi tong ya me bacha yu du zan ne. Da kunzu gen la kunzu shak ju na ni din jitan che na gyalam pe pa mi pa su zho la tong so su la kwa da ta kabo da dike gang ga tong du zan ne shak ju di yin na ngan zu tan de te zu ne dee su na ni di du ha jang ki ta di ri sha.
0: Hangsan
1: kwe ba.
0: Mune ri sha.
1: Gela kongzi ta chadong chi shi ta ka ke mi du zan mebe ki gup dan che su na ta tu zan cha jing ha jang shen bu se gu ba.
0: Ri jil.
1: Yine gela kongzi ki ta di ye di na ni. Shak ju kala kan zam ji na ni neba lo di shi bu che sha men ju. Ta ngan zu di che su na ta longu ge ju tan be ki ta yen yun da di chi du zan ne pe le chadong chi shi wa ne ki. Shak ju chi ya ki lak zi dan di ge gang ga mi na so kyung chi ya da di ge. Peke hajan shuk chenpu chudu zane, ta tingdu ne che su na, gejib jitan shak ju chebe ma tse, gejib di tsu duen che pa tongji rinjin kolo ki tani, shie gu di lu ni. Ta nga ma si su na, ma tong ne tongwa, ta tuesan che na tongwa ne, sebu tongwa. Tani sebu tongwe ma tse, hajan sebu tongwe ki, dinde ki gyurim su ra, cha chugu duwa. Di ki ta tuesan ki gejib ki nguye ne che su na, ta men ju yi na, dup debu yin ba ta. Lak zhe pike chang chubu.
0: Mas.
1: Dinde rishya la.
0: Lesi lesi amjila. Da patik ki siak ju pirim di nile. Da ngome ngonan zu chadong chichi la sobe. Men ju ki da rogyo lak zhe dike jikyan mebe gobli ya shba amjila.
1: Ji.
0: Kongli ya shube tumu dan ya dinde ki tepsi da nang gori shba la.
1: Ji.
0: Da tingdu ina da ngonan zu suri di pike hachang ki chenbu yindu. Da chadong chichi tan timin ki rogyo ki lak zhe mangbu. Wali ya da amjila ngonan zu tumba ma se. Sēb shirā tōngyā gītā pīrīm dīndrē jīlī yā līgū rī rūwā lā.
1: Rī lā.
0: Lēs lēs mjīlā tāng nā dzū pēchīb nēs dū tā tūgyū kēgyūn tōne shūyā gītā gēchīb nēs yā dī rī rūwā
1: mjīlā. Gēchīb nēs.
0: Nē dī chūngwē gyūgīn zō dī kārā sī mē kīrāng gē ngō chū shī nā rū nā lā.
1: Gyūgīn zō dī tā yī nā mūk jīn wē gī nē dzū tā jī tāng shē sū nā yāchā gūp chū lāk zā jī dī rī shā tā gēnē rāng rī shā. Lō yā zā lē zā tā dī yā wāng zā tā gāng gā nyam rū dī zā nē. Gu tōng jī rīng jī khu lō dī wāng zā nyam tāng mā nē pā nyōng nyō chā rū dō gā. Dī yī jīn bē kī dī rī shā. Tā kā jī nī chē jīng kī dī tā mī lī kā jī tē bā tā dīng jī chē. Tā kā jī kī yā sō sū rīng shīng kī nē shī kī jīng kī. lakwa tu jimba nga gyu gi neta, teni chumbi wi neta, dindegi me tang tang xe ni, teni nasa di geti po chuk tu gal. A teni nyung xe chigi ina ta tenji rang xin ki geti pi. Sisuna ta ame kwa kwe nang lo ne, ame nasa po ba ina ri, ta ame se ju ma tang ba ina ri, dindegi ingi xe xe po chik di po chuk gi. Ta dike ganga diri xa nasa tsu yong ya ki.
0: Less, mil nu ya ki ta
1: de ge she la chu
0: seri ma bu
1: seri ma bu den ju ge yan gyen ju gu du ga ten ni na za han da jin ba nga ju ge na za da
0: yu bi ne
1: ne ha
0: ju ba la
1: chun bi na za da den ju yu so na ka ji me ki gen che ne ten ni pa chip ti pa ju ge
0: le se le se
1: pa chip shu ya di yin so na da ko ne ze ne di ji de yu za ko ge pa chip si che bre tong ji ren ji ko lo di mi ki ji le yu za ko nyong ya cha za ko ge pa chip si che bre Gyechib dan pa jibsi naza jik rishya. Ta gyechibsi ya di kanto di lo deche gyechibsi gori. Ko mii ki dun de kaabu chi tonza kuyo ki gyechibsi gori.
0: Lese lese, pa jib ne sa di ne kirangi ne ne se kuyo di ta par de ne yu zan pa jibsi gori rwa. Ka yu na lo ya gyechibsi ya di kirangi ta jibdu di kyao sonza rwa.
1: Cui shi di.
0: Aan le lese lese.
1: Naza di ki ngo di du si deba zamgi. Mīki jī tē kāpū chū yū tsa kē kī jī jīpsi chūn tō
0: tī. Kāo tīr bāla, lēs lēs yam jī lā chē nā, pēchīb nē tē yīwān khāchī shī yā yū nā.
1: Tā pēchīb kī nē lā tīrī, tē chū kī jīmbē kī tā pēchīb chā chā chā chē, tāng tōng mā pēchīb chē. Tā pēchīb mī mā mī kī tī nē chē nī, tā pēchīb jī ngā lē bē sū rā chē. Tā kā chī pēchīb bēt tī mī chā nī, bēt tī kār jā chā nī. Tōng yā lā gyōng shībū gyōb jī tāng chē sō nā tā sā rūpa tāng nām lāng bā hā kō mā shī xēn jē lō wē tāng tī kē kī tī mā shī xēn bē hā mā kō yā tī tā pā jī bē tī mī tsā rē kī tī rī bā lā
0: Rī lā
1: Tī nē nē shī kī tō nē chē sō nā nē jī mbā ngā gyō kī kī ngā chē nē pā jī pchā yā tā Tī nē chūm bī kī kī ngā kī mē kī gyō kī ngā chē nē pā jī pchā yā kī dikye pa jibki di zhisha.
0: Lese mchila, da mutu kina gandhi shuwa jila, da tinga ina nga nan zu mi mango chige pa jib di yong su mi namu do xa ju na ya yo ma riz ta wali ya dinze shu nye duwa la.
1: Zhila.
0: Da ting du suri da, da nga nan zu ina mindu, pilu suwa rikbe uwe na shu ina mindu, da tuigun pa jib xa ju chi ren tam ma ren de ceka di kandhi sungu zi na gu yu na.
1: Da nga ma ina jik ne lak zi ya gu yo ma ri, ni ne tu zi ya gu me za, pa jib pe di mi namu si, xa ju che ca bek shu gu gi, rebu di yagu shi cha tuan tu gu ngundu la. Tani sebu meba cha mi chola ching dinja chigo duwa la. Ta tu san choko yagu yuebu che, lakze yagu yu du za ne. Chirtan che su na pachib, su su chowa la tongya yagu meba che, gyun gyabe su ra che na pachib yuebe shugu la. Ganga shakju che na chigo wari.
0: Nese.
1: Tando du si shakju gyoga che na, shakju ki rebu di yaga di che tu uri.
0: Nese.
1: Mwen se tuyeba se la tongu ri.
0: Nese, nese. Nese mzila, ta tingwa yu na Pachib di yong su mi namo do tanga nan zu tingsang ki chui jie me za tang xiao zhu nan bei gyurim si nem du xiao zhu ki pian zhe de li gyuan qi ma qi wo ri shwa la ting du yi na ki rang Pachib yue bu zang shwa la rinye gi da chua na lo li ya chua li ya gyuan gyi bei shwo shwa la Pachib di yong su mi ne ki rang da xiao zhu qie bi na
1: yi ne xiao zhu qie chok chua ri xia
0: lese lese
1: xiao zhu qie na yao gu yong gi
0: lese lese da Pachib po bu zang gi da ki rang mi gu mu gu shwa la xiao zhu ki pian zhe si nem du chua li ya gyuan qi ha de chung dan tu du zang ba Pachib po bu shwo ki rang mi ju nan tu wo ri shwa la Lese lese, pati xaak juu chebe qabliya, ta xoanliya kirangge misu ki tongchi rinchi hol tinte damna yori xiu suwaan.
1: No.
0: Ti tambe qabliya, ta kintres damgu yu chuj kirangge ngudush naro nala.
1: Lese lese, ta di risha, ngan juu ki leri che, tine mi qablo wangza la gyun yu me ta, di ge che ni tongchi rinchi kolo di ta jitan che suna, ta ngan juu amji damgu gori.
0: Lese.
1: Ta neba kaji ki ningche, kong kazu to yunye kazu yaga yori sam tsona tindyashi dugal. Ta nganzu mora langgo danya sora ji yinso na jitan chena tongji rinji kolo di jebu jeb du zane gyang rin le se le tonga. Ta di yinji minji jitam gogo ori.
0: Nese.
1: 다 간주 기겐다 지기디인 소나 통지렌지 콜로디 지단체나 양체 파르체 티 디게 숨 통다 파르숨 기디게 다야기 통지렌지 콜로지 요리 다디인 소나 네바카 아직 당리 뉘버디 야고 메나 디치 두기 디안 부유 코리아 소라 제 쭈버 유야 소라다 딘데 마테 웬네지 딕스 퇴용두 자네 베디 양 게셰 제베 소라 제 대부지에 매합체니 디 소소기 디치

ki dong su tang dar su ki lak zhe la den ne nyong yip ki do che cha mu tang do jor do xiong du to wa la so do che na so ru gen tang ru ke la so be ru che pe je ba ti lak she so zhe ki de me meng xi de bu zin ru na ne xu ka le tuen be za huo tang za po za nu long yi ma za huo ti ri ma zhe long si so ki chi yip tang ka do ngwe gi ji mu so kheng ji the ne so je ki nam ba thi thar nga la phe chi we shu lam re bri zam se thu jing lak bar thu mi nga r je ni chung we na je chu cham du kha rom ne thun be zo bum lu ni ma thang la se chu go ne thun be ji u dong jen ki za su gen je de bu ni long u mang bu tok sip chum je ki chap chun de bu gyu ryu Tuan Duyang, yu qi zha bie tuan ki cua ni, ti ge cua ne ki reng zhong kuryu tang tam tu zhe jing. Qi dar dem yu sir tang le, pian yu ti la se long ba tang, ri gu ji ki pian zun tu do mu. Nguyen ki dian sa, la se le giang, qio ti na mang wa zam duk ji tang. Pian yu ti qio su, mi yang si chang sir, yu yang xin du ki ji ba dar, ngan ne ta par rang ri qu zhong lu gu chu du, pian yu ki sa ge zam ma se. Tegye rinne ki sabyang la dwebe cha mangtu sewa la. Yu di kwe yangbe sashi to, xin zhole ki tungin zonba zama se. Na ting rinne ki kawu sangwa tang. Lu yu ki tungin rinmu chu, pyo sum chokbe lakshi so le gyang xin tu tarwan ni. Ting ki char yang ngom su chokbe, pyndu lu zhi tang, deng long ki ngun su, lakang ki za su. Gi long tang gya shu ki yu zi dabu ri. Lakhan chong zu ni, ting ki si zin sa kong dan na. Lasa chong gir lun rup zong, ngan nang xiang. Lakhan chong zu oyun lengang ki kong su dao xin. Lakhan chawa ni, nguan jie ru bie lakhan si, qian yin ki dian si si yu ba, qi su tu si tu song ne. Tir chong zu cha zang, gui ming chong le tok bar cha. Tidar chong zu ming ki chak zu so le yun lun chen zam chong ji. Nye guangpa chudu dar penpyo za su chonggi rinbe ngui mi rinne shu sha ki cap zun gyun zinba gya san lo ya la ki kim du gyu. Tinyin kong ki wu la gya ghar shamu ka pa ba zam shik tang, shab la chulam yu rin shik chue jing. Chi zub ki nabang chung se nguan ba ni, pe jir la ki le ju sha ne, ngan zui sar pe ba yin ni. Tang do kong ki sem za kwe bu ngan zui lam na chang xin, tang sha tui la kong lu dun jur nye we na wan zam yang ma chi. Gya gyo gi sanglam rinyi gyu ne yu ngwe gi gwa ra narmi ti nang tu lipdu. Nga ni sa yu ngwe su gyu ne za su gwa la gyu lin chi ting tang bu yin be. Jie tu zhan be za su yu che tang. Chi chung na cho be za che chu. Chan nang tang ga wa jik jar tu pi di. Ri shik chua khan ne gyu lin chi gui bang ma shi bar lu. Ti dar tu yun chu su che ka zam rin. Ngan su xie du gi mi sun tu jik tu kong la pen ba na. Kong ki len rir gwa re ku na. So deng yur shak be zama tang seng gong so dunba tang. Len rir so dang we za che na cho rup rup so wa. Shor tu yu jia tang lak chang wo zhu so te we gup tang che yang. Tok da par sum tu tu ba xin tu yang. Me shi zhe song ko ni. Xie sang la sem zi kwe we rang ki re do ji yu luk bur ju cho mu. Tu zu tong cha be nye xin du ki lo ga re shik ma king. Ti ming tab shi jik rang yu ba ni, lam cho cho kong se le pe be tu dan du, nga rang mu tu jan zhi du gu ti zhi. Chang bur shu na, nye ta par zhe kyu chen ni sa kyang ba lang cho yu sha che. Wen kyang, di ke sa yu ngwe le gyu lun che ji, nga la cha gyu me be chang wu kang lang we su mi rung we chen gui che ba dar chung. Mè xì, zà sùi lạc zè nì, jì rì pù yù kì dùy mè pàr sùm tàng, qì zà yù cèn mǎng bùr tàr jìng, yù sù sù tùng hù mìn zà wè. Gyù cà yù zè jì bà yìn bè ngè bà jàng mè qì gàng. Sè nì, zà sùi gyù cà zò xì dì. Dì kàr cà cù nà, tàng dò gyù cà zò kà sùm zàm gùy bà lá, sè lè yàng rì nì ngà wà nì. Gàn dèn zà sì tàng. Xì mè zà sì xì yù kì cà nè gàn dèn tàng, lùng xù xì mè nàng nè lèng gùy bà tàng. Ti ming kham ni lung pa tira nye tuan. Ti dar gyo cha ri ri xin gyun lun chen zam chung ji. Nye, ka sang na kho dewe pe dar
这种空

ki panglo thang shu ship tu panglo xin xi zu yu ban ni ta lu lo sum ju la zam la suen be pu pyun zo do ji panglo yi nie ti go ge gen de shu ge ji song kong ki xin le bo be nyam gi chuk jing pu yang rang gu tuen la reng cuo tu ba xi yue ji yang yang de nga che nie sim nang chong zun nan xun pian mu qi su gun ki la xie di na wa dong ju ta ji ta na tong zhong ki mi da pian be tu sam di pyun zo do ji Pashu Puzin ki londo yueba zam ki le labu ma ri la. Diyan kong ki kim tu nyarwe, pami tu gi zache teta tang jawar, namiyang su gyun lakze ti, gyun tu pe ye ki, tenda ngoma ti yin ang nyam chung.

par lep chi, nima nye sum re nang so chu ting re che gui ki xu. Lola chola xuruam, lola chi ri je renba so kang chu nang, de chu ki ngun la de ki ki sar tue ba yu mi ji war yung. Ma xi mo cha zong ni gyun rinpo chinpa ma se, chong ken yang pu la yin mu. Kang dar yang kim chan di ne zong be ja la yin be, nang zu ti ta tong zi, de ki ngun nong nong xi yung ki xu. Jing ne, zha la tian zu nyan ne pian duwa mei bada. Nye ne, pu la le cian xie mei yong wei qir. Mei kim ki guo re nang, kang sar tor ne yue be, mo zhe lu la yu zhe ko la dir. De ki ki sim za kwe bu qie be, de chu ki jang cian na tia zan mei qi bar. De ki ki kim la yong ting qi mang tu qin. Ko tak bar yong wei, e gu ci rin ki jang ko la ma ga wa mei qi. Tian xik, de chu ki gu ri cui ki de ki la. Kyo ki ngay ming ne bionyo zawa ne mebe, ngay ming xin ki e yu sam ki, xie xie. De ki ki, chong zu ji ki mi inbe, tin cha ji le si, ji sir. De zhu ki, chana kyo ki ji ma nga la, sun nam tar kia si bio go bo le, kyo kyo si ma bio ro. Ngay pu la ki ngay ne kyo ngon xin ki yu be, ngay ming ya ma xin na, ka ne ji, ji sir. Sun nam tar kia ki, ti kia xie chi, dong yang mar bu cha. Sengi chongzu yarka zi xu shi. Chongzu shibu ngon jang ki gori xing, gub gub la lungbu dangzi, beke mirto sir ting ting ki chishim na la tu yung. Sengi chongzu yarka chewa yang chi di, zang en guapa tang, xing chu jen gui be, chongzu mi sur du long me. Sun nam tar kye ki xing li me chi bar, chongzu mi su xing ge nang nga zu chi du. Membe nebar dakje chibadar ku moje wadu zuidi xiu zamda jim zamchi. Taja ku simnyu yugu moje dingdu xiani, moja ninxie suji chile ninxie zhuwarchi. Ku lula chotan beke chingi mebar langnum tan tetu jime chishi kagyuyu. Wende kochine lo lipchin degi le da zamda, chi lugu zha xuba. Dagi la chongi nyamnyo zha zhiwa suwa qibar dian dian yongwa tang. Yongrim xintu lakba tongba mingbar. Zhe peki kangam, sanum numjin kangso kiri yongxing. Ko uzu cawe kiri yongwe jala qir dianne kiki medib. Dagi ki ma lin rang lin tu. Suenam targe ki qi la moja tongwar qinji gansu qitui tu qinne. Banyam dianbe tongle nyobe dang xiktun. Dagi ki chi la hajang kaku du kam xie chibar, ku roa chi gen yu zang oz du ji xie. Ku dagi gyang chudu cabu xie le zito ki me mutu ji zi ma chie. Ku gyang dagi le lia chi dar chi zi yu min kang chen du ji zam le xip du nian zi ma chie bada. Dagi ki gyang lian kang chen xik de bar, ku zi ju ma chie bani, ku ni war pian chun ki ding lun ki yu ba dar du nang. Tini suenam targe lar yang yong. Degi ni ko yong war gomne nang wa tezan ma xia. Ko kangbe nang zu sindu gemne wanchu yong wa xine hako. Pula chinji wanchu degi ki kimla yong wa tari tangbur shi. Wanchu ki chilu ki kue bili shi kyun yubata. Lam yang zangmar chi ne wendang kyun jin. Zha sulu di zhu car zam yinbatar sop sop cha tu. Wanchu dagi ki miklam tu tuanpa na, ribtu cirwe nyewe dar tima nyi le mo chiche tuanme tu kyunna cha ne. Rangwa me bar jalu gyab le chichi che bar tiaxing. Titu moran doa nyebu yuto simche lang. Wanchu ki agu cirin le kweche marbu gyabsha jengi bakcha ji kir yuwa ti ciru le nangnoa ki chima zamya me bar garxing zang. Agu la tu kirne gadi jo mendu. Agu taja gane sarsiri chenpuru kyurdi, garwa yinmin la nangwa mejwa jing. Ku wanchu ki lakba nian sungdi. Samlo tindrashi yueba zamki jisu, samlo tindrashi yueba zamki jisu, nian simla xayu ji yang yang xie. Suenam targe ki kukab tang dune, tuyungu to, nian kere yungwe jala tindzu changma wanchu la ki gul nangwa xie. Quanzu gabri nga la chi kye gyu si uzu chi du, nga kakbu xidra yungi du, ji xie. Wanchu ki mikdi ko xue tu ma ju. Wendi, aku gojo dim dim chi bada. Jeting tu wanchu ki lakba xia ni.

ki ngan zu shuwa hajan mangbu che chu. Kyo me na kuni ki cong kari jungi re a. E kyu kyo la toji chi shugi yin, xie xie. Wan chu ki lakba chir kumdi chi zul ngang. E wula, degi junbu shira du. Kong cong kya xin ken ti re xia. Nge kong la lam denba zam yin, ki ki kong cong kya du chu dang, xie xie. Moran chindu yu na nge gang kwa me chi. Taja nga la dewe nima mangbu me. Nge chuku di dogu nyongdu jongdu me. Mio tata tsuwa kiawa le kikyu mangiri. Nge mola guagin suna yongki mari. Ji, eku ngugi kyang kakbar kyuru. Degi ki tuetze simgui chenpo timne ge jambu. Kiki dinra mananda. Nga nangda me dogu kanya nyonggu machung. Tile kiran ki togze nane gu nyongwa ina. Nga simdu yongwa du, ji xie. Eku degi ki gejar kaya ma chebar. Wang chu la mu tu ti. Ki ki lia qin pomo di la roa qi roa. Mio tsuwa yakbu chung su na nga xi yang lo ju me. Tangduwa mio ngen tuan ti nga cik cik ca cha su. Mi ngen sam na jen di qin che roa ma yung che. Chong su mi tuan du de ki go ki ki qi ya me bu cha su. Xi xie. Di la kari yore de ki ki cha jin la dian na kan zhe ji zai zai ri. Ji, sun nam tar ki ki lu puru ga cha tin zhe xi xie. Sunam taki ki gecha ti degi ngu cata chu ni mo ji shu di shu me bar kyur. Gecha ci ti agu sim ki makar kewa yang jati ku shabgo la zhor yang su sen ne ya lang di chi. Wanju ki agu chipsu la da xin go zam che ji degi la chua ni. Rida, kyo ki tata ji shik chi zi yu lega zha chi me du tam. Kesi ji ma agu ru ne zu zha chungwa yi na kyo hajan kago yong giri. Kyoji mutu tsungme gyaba jiyin, xie xie. Wanchu ki rita, xie xie ba tini, suenam tarje ki shudan la mutun che ne, mola magba jorngi ri sirwe tuen yinam. Yang na, tuen xien kari sirwa degi ki goma tsu. Me, nga laga zha liu chi, nga jikbu nangda me, inayang tingsan agula gusu debu ran mindu be, kong jikbu kimdu xia na nga lo debu mindu, ji xie. Kaisi kyo ki laga chi kyu semda jie si na, tapsi zha chi gu. Bin na, agu la la da kyun shu gen shi la kyu dabu zhe. Kyo chi la, inji zho gu be ngay baye yo ma ri, zong chong nang chong gang chi zu na yang zhi. Da chu sun nam tar ge ki, lu pur ge chi sing la zu di. Nga chen na zong chong nang chong gang zu gu sem zu di ha jang ya gu du. Chong gang che zam zu che, dip zong kem na ya gu ri. Chong gang chung chung zu ne cho shi zha yo ma ri. Taki nga dan wanchu la ki lampa la te kor shukin shukin yonpa yin, kesi kyo ki... Xie xie. Wanchu ki lariyang mikta tang ne ko ka mangpo che du ma ju. Wanchu ki taki la. Kesi nge kyo nga dan nyamdu cong gyakbar den shu che na, kyo ki kelin che tam, xie xie. Wanchu ki gadon zong du taki tang ting tang pu che du mo la cha kan nang du cong kan chung chung shik zu ne. Gyakartan pyeyu so gikibne nangjin chebe chong so chi chong chi gyu chukut yon yon wata. Titu pula yang yu mu, wendi tamar chung mu. Tata wanchu ki yangyar te gor shebe degi ki sim chung yu bar kyur. Wanchu tang sunam tarje ni yun rinbu ma de bar chi ne, nin nipe ningung la degi ki len yan bar yong gyu che. Kuni chin chi, degi ki sim ba lue la pop top che. Tuan qin zhum du ki zhuwe mu sim lu la xia ni kim li qi tib me bar. Yu zam e gu tuan di ka sebu xik qi tar xue san bata. Yu zam wang ju tang nyam li qe na mi ge ling xi mi yong am nyam. E gu lo gu bar ka li kang yang chu mi. E gu kyo rang qi san bata tiran ki xik zhum na yang kyo dang ma zhum na yang kyo rang kri. E gu kyo la ro qe mi tup ji xie. Ta cha zuo ni Wang Chu Tang Nyam Lia Che Na Mika Ling Si Yung Ming Ki Tuan Dir Tu Yu. Wang Chu Ki Moran La Zin Bia Nam Gyur Mio Xin Bia, Wang Chu Ki Cang Ma Gen Zang Lang Ni Moran Lo Sim Ma Di War Che Tua Zha. Tep Din, Nian Ni Bar Wang Chu Lin Ma Ni La Da Ki Ki Moran Ki Sim Tia Ti Xie. Ti Ni Wang Chu Ji Gu Ryong. Nian Ma Zha Che Ka Dun Ki Yin, Ki Bap Giang Che Ka Gu. Ti Yin Gu Chung, Nyam Lia Che Na Ma Zha Nyam Dun Tang, Kibab kyang chigu chigu, nga kyo la nyeb ju xie miyo. Wanchu ki degi ki samtun la kuwa lukchub chie kyang, miyo ji xie chie miyo. Jik chie na